0: Muzuhile Chwani.
1: Mwabuga Wuti.
2: Mwauka Bwanji.
1: Mwashibu Kenny Mkwai.
3: Good morning.
1: Wakey, wakey.
4: Shani, we mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
5: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
4: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Wanyina no mwana, valingilo kukwekela mkuchipata alamu kubachenjenta.
5: Awe, nangu tatuileko. Bali tuchenjenta wino, sana elio mwana afyarilwe.
4: Awe. Mulingire fyo kuwekirako ilo papita umulungumo pano maya kupapa. Ilo nakabiri pano maya milungumu tanda waka michenchente no mwano kushini kisho kutila mule pola fyo wino. Ilo nukumono kutila mwana le kurano kufunguluka konga nepo afikile.
5: No mba kabiri echo ndei kalilana vama ayo panshi kuishishi leisa. Kuti bachita fyo nsefyo.
6: Oh, awe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiye nifye na abena mwenu ba mishindike ndesheni.
5: Chisuma, ngata kutila bonsi babili mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubwekela mo kuchipimo panu maya kupapa.
4: Chika nkala sana bana mwana.
5: Alefyo mwalanda fya chini. Lekeni nchipeka nyetulea.
4: Pakushini nkisho kutilo umwana na vanyina bakwata umu mibusu mapanu maya kupapa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi nekomo belele.